0: gudie hu adwuma na wo pɛ akwankyere bi afa efoma gudie hu na wo ye na bomode na hwɛ mekyira kwan saa so e na wo ye bɛma wo ye adwuma bi a wo hu na no enko so ye emfa ma ye se wo hu hwɛ branka saa bomode na hwɛ mekyira kwan saa so e na obi agye wo ye obi agye wo ge anaso obi agye wo boy na obi awia wa de orofo me se enha wo kra bomode na hwɛ eye na na hwɛ ekyira kwan Munsi ena nana mkodi nsa wosu amasamba. Mo number, me number niye 0541-615-937. Me sa esi number ni subim 0541-615-937.
1: Se di wa confirm se, amamle sika ye 30 series, ena abe sende, na onsuwa fe. No fene nyabutre, tiri oka no, uchwebi yeye, ana uchwebi yeye. Mami, ni oka, echa tu okura kura.
2: Demi ke echa tu oni se si si anu. Ahyehye no mehunum bebree wa fidie no se yekoso a ahometi na kakra meka ne se omunhwe ye me tu omofo omunhwe ye me bo omokoko na azano moye no embo omu ujo uyonku sikedi embo omu me tu me bo omokoko pachem das
1: okay abusafo je number no sabe ya mame no awie no frɛ no ɔno ankasa ɛna epiki kɔ no wone ne ɛnkasa na de wɔkyire bia ɔne woni nkɔmɔ ne wobɛdi loto sabre ya wotie mi ɛnɛ wofa namba yi nko a wɔdi loto
0: wopɛ na na ahwehwɛ me namba no a me namba no ɛnie 0541-615-937 mesan ɛsi namba no so bim 0541-615-937
1: from Ameno, Sabria, Onemo Edim Como, na wasendu, tetig in Ghana cities. O Freddy can't free ye, O Fred no caso chubi ye, and San wasendu, caso chubi in ya, and how and follow to no, and na unyabini, and number freno, na unin yam kuta udi CCA, nebibia, and conkai, and fa amina, and conkai, and fa amina, and conkai, and fa amina, and conkai, and fa amina.
3: Mame chacha Ghana for yina, and amema, obi biara aqua, bakasia pa, and red media, so abusia. And then so ye dear shia, ye baba chicken komo. Mote men catch a papa dear sempa, me koya, masama ba. Producer messi or se fanyomono etwa sieka kre bi mame. Open so crampa jaibo, because ene eye ni breda pa. Abuja for din kaje sa number we say. Ene wo babi nyesika ene me se o babi nyesikane. Ene dia sempa o babi nyesikane. Number no eye 0553 12 47 28 0553 12 47 28 0558 abusiafo enankomo bi ababa wo yefiasea ewo se yedi ho nkomo enkomo ni pomponso no hyasea firi enrada na ene ya hyeda adiehia wo fiasea ye ababa twetwe nkomo pa na sedia me kaneda dane se motime nkache ewo afidie we sei so no abusiafo ye wonkrofo bi wo afidie we sei so a ɔmo de empanyimfo krɔpɔ aka kyerɛ ɔmo sɛ ɛfa no loto nsɛnsɛm ho ɔmo ɔmo ba ha sɛ nyinaa yɛ azan ɛyɛ ebukata enti yɛnte ɛho ngumbɔntene so na yɛnkɔpɛ nipa papa a obetimi aba abɛboa wo afidie we sei so no abusiafo wɔmo ayɛ a na ɔmo ta host to programs ahodoɔ wo afidie we sei so no ɔmo sɔre a na ɔmo ada ɔmo sɔre a na ɔmo te ɔmo to so na empanyimfo ka asɛm bi sɛ sɛ wotena faako na wode wo nsa hyɛ wo da mmiri famu a sɛbi yɛrekɔ a yɛbɛkɔ agya wo yɛreba nso so a yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛba ɛyɛ dɛ agya wo abusuafoɔ mano maako akɔhyia nnipa bi a me ankasa a mete aseɛ no medwene ne ho a mente aseɛ abusuafoɔ medwene ho a mente aseɛ ɔpanyini sɛbi sɛ yɛsunsum bi na ɛwɔ ne suo sɛbi momfa nkyɛme ma no da sumuna so ɔwɔ ha sei but meka saa asɛm wei sei sɛ ɛyɛ dam bi ne wabɔ o sɛ ɛyɛ yare bi na ɔyare o obi ani hɔ a wɔnim abusuafoɔ na busuafoɔ de ato m'anim na me ankasa nso mede m'ani ahunu bi ne nyinaa ne sɛ ɔsɔre ahomakye koo anaasɛ ɔsɔre ano papaa na ɔte ne ho ahwe mu a wohwehwɛ no baabi a wonhu no baabi a wode bɛhu no yɛ lɔre kwan ho yɛka sɛ lɔre kwan ho a nakyɛ sɛ kaa kwan ho baabi a kaa ɛyɛ dɛn ɛfa no ɛhɔnom ɛna ɛyɛ ɔpanyin ɔyɛ dɛn ɔkɔgyina na ɔkɔgyina hɔnom a adeɛ baako pɛ na wɔhwɛ cars a ɛretwa mu no abusuafoɔ montie ne yie paa o na asɛm wei sɛ mpanyin sɛm deɛ mentee bi da asɛm wei sɛ menhunu bi da ɛsenase daboro sane abusuafoɔ sɛ ɔkɔgyina lɔre kwan ho a kasa etwa mu no eno no hwɛ na de enwa nwa pa wo mu ne sɛ ogusu a wo hwɛ kasa etwa mu nyina no enya sɛ wo hwɛ ne keke sɛ bia kasa no eyɛ ne fɛ ebia we ye tundra ebia we ye G-Wagon ebia we sɛ ye BMW enya no no hwɛ wo car na numbers na egugu a kire no onse car bia wo ne number car bia e wo ne number registered number egu a kire ebia 2728-ABR26 eno no no hwɛ na busuafo sɛ onye hunu number bia eyɛ saa number no eno na bɛbɔ saa da na abusuafo montie ne ye pa eyɛ loto hun koma na me ne wudie sɛ onye hunu number ɛbɛbɔ a abusuafo ɛhɔ no ma na wa hyase na sɛbi sɛbi prɛduasa ɛhɔ no ma na ne dam no ɛhyase ɔnama no wɔ keka numbers no ɔnama no wɔ keka numbers no enti wo a wo bɛhyia no a wo bɛ hunu sɛ a asema opanyi yi kan ebia eye loto number enti mamentie na supam no ene ubenya abani biadi na momo de obefa ne se eh wabodam no wokasa kasako minima de kura ha brantia na se papai aya enti okasa kasa abusuafo ene na chese afa ho na enu no mu na maduadue mafifie mu ahwehwem ensa akwakwa kasa papai na enu ada no ho oyade bi ede kire me eye me nwa pa mebo amaganafo ayedai ate ni na ne se mikoshia papai ana na me ni di nkomo media sabi mekra me hu no sabi momfa nche me mano desum na so na me ka se sabi adwene ne nhye danye dey enye papa nanso no sabi o misibi ni di nkomo na ne nkomo ni sisi so na wo kire me se ohunu ka bi e wo baabi na baabi e wo hunu ka no ka ne number ne egu a kire no aba ne be dey e bebo no eje me nsem enti mprempre ya me ne wo kase no mebo amwatie nanso no abujafo me ne wo kase sisi e no panyi no e wo fi ase panyi no o wo fi ha me ba ba hwe se metime ne na di nkomo a because ene ade bi a yasa so ahunu no e sene kro yi eti mesro se mo afidie no ena ha me se onam krom ene yamfa ho se bia me kasai e bia wo kuma se na se wote asukwa a otime firi asukwa ho na wo kwa kwogina e bia ambokom na kasa e twetwem no na ohwe numbers no na ohwe numbers no na se wo hunu number e bebo a abusuafo maka akyerew me se cha na makye afidie so na me manyina no mpanyimfo soma a mo soma me se menfa metiri ndom na menhwehwe nipa wo betima boa wo afidie we se so no abusuafo ana makwa kwafa na ba no we se de se wantie na semne bidia ene ene ma wankasa no eyem se loto no ompese obedi bi de bia wo pese oboka because car numbers a ebo wo krom ha no enya asem ketoa enti obetime kotoka o se car we se metwa ne number ne saa kopem da be de ebebo abusuafo e bia wo wo car bia Mesrawa nasa ne number na egu akire no number ya me de eto eye afidie so anasa me keka kire wo no frɛ no na bɔ wo number ne kire ne sɛ da bɛ ne bɛbɔ e bia na wo number no ɛda kyina animu titi kurampo no ɛno na opanyi na hu na ɔba bɛka ho asɛm ɛde akire ye ɛnde yi no enti prepre me mpɛsɛ me kye ho na de ɛfɛ wo mpaa ne sɛ ɔba no ɛnyɛ ɔno nkwa ne baaye ɔne ne nua bɛ ma ɔno so ɔyɛ panyini paa ɔne ne mienu ɛna yɛ dɛ ɛka bɔ mu a ɔmo baaye enti opanyi no ye betie omumie no nyina nkomo nemo mpapa no a ono de okogina kwa ho na ohunu car numbers a ana se car number ebebo a na okeka kire nkofo no ono so ye ne ne bedi nkomo pa san so je number ne biem ene mani abre esan se mabre ye se de mi di mitri do mu etuto mu ewurawura mu fifi mu amakwa konya sa de papa we sei aba afidie we sei so na busua se wantie no wasopam a ebe ha me pa because loto no yabre me a memete ya mabre me se ya wonkrofo bi wa fidie we sei so aya omuye host ye fro mu DJ abusuafo sempanyimfo mu wa fidie we sei so ka kire mu se ye sra mu omo mu ba ha nyina de nguase na ye de eba enti mu fa mu tiri no mu a abusua na o mada se de ba di ka kire no na chese wo mu de wo nsa hye wo mu de mirifam abusuafo ye de papa na ba wate enti ene de tam chuku ye ba be ko opanyi ne ho na ye no no atwetwe enkomo je number ne biem 0553 124728 abusuafo number ya me dia to dwa yo ho oba e number ene wo so na sa oba ne number no eno kwampo no esan so wase kire sabi papa ya ne ne ba be di nkomo yi o maame ankasa o de ne ba wiase no sabi onti ase enso o maame ne chip ana oyede oyisuo eno na de bia ekura no etia busuafo ene yanko na yene eyempanyimfo mienu enko twetwe nkomo ewo eye afidie so opanyi me mo akwa ba mensha se mfa mfiro
4: me Joshua DJ
3: okay mame nko unia no so ofa na ho ye
5: eja bibia boko
3: bibia boko
5: eh
3: o ye sure se bibia boko
5: bibia boko
3: okay opanyi ma mensha se mfa mfiro ho no me pacho udin ankasa edese
4: pacho e fem kwabna nsonwa
3: kwabna nsonwa
4: pacho ai
3: kwabna nsonwa okay kwabna unia ni din de sey
4: me pacho nso se fem kwame nsonwa
3: kwame nsonwa pacho ai na chese edin ne de
4: family name
3: family name okay
4: din pen fo
3: unia pa no
4: me pacho mi unia pa ne nyenche ma me ba papa ba
3: ma me ba ko
4: papa
3: ba
4: ko me pacho ai
3: na chese mu yenu anom pa
4: yenu anom pa
3: okay na sey na ne subatie na sen wono ankasa otie me pese mi huno
4: sebi sebi de chen se yefi mpanyindi ewo ho fanse akonwa tumi ede ewo ho na menu sebi sebi o modam ya na manfo bi kasa ye dam bo na emu menye dam ene wono so na emu me yefi tumi a na ewo fie na sanka odisa ade no ene wani na aye ne krakrakra sa so nya sole no pase ekim na so nya kogira kwa ho a masa na so nya hu se car number bi sei sa ba we sei ba bona so nya tudi car na chi a is kana
3: what you miss to di kana chi
4: to di kana chi chere se abana be de ebe bo car number na atwam so nya hu se car we number atwam to kusola no pase ya e kwa ho e no gina no gina o sa na se 2 minute ba a chere ne se car number we se be de ebe bo ntina ba ne sa na se nya hu aba ebe bo na afi na dane kasa no de nam street no okay kan chira man for se ya ba look to number be de ebe bo ntina minua na nya dam bo bi na de e bo no
3: enya dam bi na e bo no minua mebusa wo ha unua pa se de wo ka se ye ma me kro papa kro na ye unua
4: e minua pa
3: na ma me musa mo se ana mo be na matu ade afa eye unua e ho ana mo be because unsu akwa ye panyi one no wa na ye panyi
4: me pacho mi na me ye panyi ni
3: wo na ye panyi na akwa ye panyi ana mo be na watu afa ho because ye nyina ye nim dada se akom krampo wo fie na se etisi obi so a ye hwɛ ne ya ya mamre ne amane ye e de amasa eye enipa no se de be ya tu me ne beti matena ne mu ye ne mum enko ha no enti anamo be pa na matu because na che senka mu nya bo tre krampo etu ho na mu ya enka ya de papa na odi bebe fie enti mamusa wo se anamo be na moye de matu
4: minu ya meda sivyo dia chene sana mondia ya tubi wa mupa gana hasi edine chini miya bibiri eye edine fria gana hasi kura kubini ami ya tutu huwa na mbibiri ni mumdia chene se ya kukuduru wa dia mpanyifuwa nika chene se minu ya ketuwa nasi inu ya no tumine uo ni muno eso chua mwone die
3: hey.
4: Inti se ya inti miya mfana mwa mwona hasi ya enyadi umiti maide aye bibidi aide edi amaye
3: eno nususu mwa kwa wunkobi
4: ya kwa wunkobi ade
3: ade
4: bobo pose ade ade bobo ye bobo pose ye dine ko ba bi ni nua ade ade bechi ni hu no fie
3: na chese ni na ne se ompese
4: ade bobo ko ba bi mpo amase bi atrans ye bi mpo ene ye bebo na so de aye adwuma mpo a watimi de aye
3: watimi no na e fa no no na ompa na
4: na ompe no ompe ade no fiso no akase na asore ko ye de ewo ni mu mra na yesu so a ye nyinyini ba enti na sa de na akase de na ni nje ho but mu se tumi na frɛ no ono so man ho kwan e ma de sɛ sɛ ye ma no even though samamre bi mpo ene be ye ma no po e be firi no so mpo a ono so man ho kwan e ma be bia be ko bia no ye mfa ne nkobi
3: okay
4: ntina kyesɛ akwakɔ ye ade so aba be da ye so e wo fie
3: opanyi me do ase na kyesɛ ono a na e ma no kwan
4: e ma ye mfa ne nkobi bi mpo
3: ana tu me no so a ye na dwen sɛ ono a no
4: ne be ye adwuma so on the way adin sitie na akwakɔ ye fie tumi
3: e tasi pa enye me nwanwa e tasi na abusuafo Madin ka ka che mudada se enura me ne papa yi edi nkomo. Emma otimi bo ka. Aba no e ka obo ka ni din. Owi o ka che me se sa ka na number e bo. Abisi afọ me se me bo a chire wo. Na before se me bo a chire wo no saje number ni biem. Me se da chire ye di loto. Ope wo mpo ye di loto. Eni mu titi ya. Opa atena ho ope nso so a me mfi ase mu se. U di loto. Me se me se me ko hyem che na se me se me ba na me ni me de ba. Abusu afọ mi anko eye opanyin na ankasa ho na me no kasa e de na aye ye tiri ho ansa papa ye ne ade ade
4: use car no ko jina car kwa ho a na se tumi ni nyaba pe na se onyanya lutu namba na itimi ka no hwe
3: ei
4: itimi twa no hwe bo nse bi wa hwe na ne ti na wa pira ne sa ade ntina ma wo hu se enkuronkuro ne sa anyoma wo nyina ade e wo no ho menua ye bre o but o sari nyoma papa so ye de e ba fie e ma ye pa
3: abusu afọ je namba ne biem 0553 124728 0553 0553 124728. Papaya, you know, Babet, you can
5: come away. Ni dino.
3: Your friend, Ejakwame. Oh,
5: me dino. Ejakwame.
3: Who are you sure?
5: Oh, me biabo, me hoarding.
3: Ejakwame, dear bear pan, how?
5: Oh, me dear bibia, ham you, me who you?
3: Oh, yeah. Na wo hwe fache me wo hu exen kru kakran kakran ni utiri hu papa yi ebi kru utimi se bi kru pa ya che wo hwe ko twane bia utimi se achepa e ba ne sen na wonyenya nya san kronkro we se
5: eto da bia na manfo de ade ebo me
3: obi amfa hwe mo
5: ana to da bi so mani beten na me da ho na masore minim de esi intina basa me kufi ne bia mitiri hu ne moja wo hu ne ade
3: aja kwa me obi ene hwa wo bo obi amo
5: aja menka so bi abo me ba meka se me so di mani hu ade kure si ya na me so me boa
3: aja kwa me ma musa o e de be na ya e kan se sori anopa ne ku jina lorry kwa ho na hwehwe cars no aya na cars ne yofe
5: aja we de anya cars ne mum na ye me fi o na car no number na egba chiri no anu na ya ne hia me ifi se se de obi asori okwa adwuma no sa na me so me dana de chi na me sori ya me so me ko adwuma me dia ne semdem ku jira ka kwa na ho na me ka si bia twam bia na me hwe na ba na egba akire no ifi se na ba egba akire no e ya na di konkuru bi wo ho a bibi si nsu si kese pa aw sa ade no
3: a bi sa fo sa mate sa ni pa we se u beti ma ka se se bi na dwene na enye ana se o se o sori ado pa se ni obi akwa da dwuma pa so no e kwa kwa na no aduane no ono nso de ne se obekwa ku jira ka kwa ho ka kwa no hono bibi papa bi wo ka ze twem no enye ka ne fe na ya na eye no eja kwa mo ka ne bi
5: me e da mi nyan to bi ba me to bi da chen
3: o ba to ka ne bi na hwa ne betwu
5: o ni amesia
3: a wo ja fo fia ha se aye de na unim se enra wo ka che me se uhuno vet bi na vet no ka number na wo bo chere me record e wo ka che me se ebebo unim se aba no abode
5: da bia sa na me ye no ntimi de me ka chro de na mo jidi se de ha ebebo se nya mi mitumi o tumi ne fami ado de mi ye bia na na ba mu pepepe na obi ehu
3: na obi ehu
5: ai disse de onyi mi ni
3: na aja kwa me ade na sa tumi no o ma ho kwa because wa busuamfo akyine o ma akyine ya se ba bi o mbeko bia na o ma se utumi na eti wo mo no kranpo no e so che wo mo de minim se wo ye Jesus Christ o because abra onim John the Baptist Bible
5: Abra gbo Yesu esu
3: na aha wono kro hu Yesu na o ba be bo na esu no kro na na yem hye na o ka se da bi wo na wo se wo bo mesu nya me na wo se mbo osu enti wo ye Yesu Kristo ana
5: ada me nye Yesu na de atia ne se me mani nye se atu ni no ho me mi hye nyina na ka mbese be Roman father
3: na wani nye ho nso so a edu ko gina kwa homa nya bibi papa nso be fie no se nka no so ye wo agya kwa me
5: ada if me mo problem nyina me nim sen sa de ne wi ma me fi mani anye ho da ena nka me mpese betena me so be de de me kwa bonte kwa di se adwuma nyina anye me pe o suma no tumi na de me yesa se mo ho akwa nya nka me nkoye e bi se to da bia me ba no me hu nkuro ni ade
3: abuzafo asem no ne ye pa bi wa kire but are ho se wo de wo ho ka wa wo de wo ho obi ka se otimi de ne nsa si ne bo se me akwasi buaten kofi menu adwoa asantewa mea me ne bato ono no de bibi na e control no na me busa wo se saade e de control papa yi eye anasenye eye question of the day na aja kwa me
5: aja
3: waka chem se wase hu ka fufuro bi na ka ne number no e bo e dachna
5: ai
3: na me pese me hunu se cars ye sisi ye ni mu amede na me nkotwa ne kese ye me de
5: na se wo de me ni mu ka wo me hunu ka da na
3: ka na amede be fa wo firi fie na no na ye me ka na number no kra wa hwempo
5: ene wo ka ni mu na metie na hu ka no
3: but ka ne number de we hu
5: ka ne wo ka number de si ma hu
3: na nti na kese enya me ka number no na e boda
5: cha da bi nya wo de na
3: na ka cars no wo ni mu pa
5: o me ni mu ka mu se me jina kwa ho ka na me ni mu ka mu pa
3: nti wo hu no BMW wa wo ni mu
5: ai
3: wo hu no ye Hyundai Elantra wo ni mu
5: ai
3: ka na wo hu no ne number e da kena e bo no e ka ba because enra de no ka chance evet ampani ampa said you speak church ka na number na bo
5: eh Benz
3: Benz C class EB and I said G wagon and I said the Benz
5: aja at it what the NB pao
3: ya no ten ten ten
5: aha
3: and no na nebo
5: aha
3: and na number na nebo
5: and na number na nebo
3: number no e wa obeti ma ma ho
5: na number no me pa cho ma me fan
3: chere all the factor men ka se bo
5: aha number na enie
3: ana wa chere go fe person
5: aha number na na ka number na fe
3: o se de fe number we say border china
5: aja ebo
3: sa me kwa me fa na me ko twade a opɛ
5: oh aja fa mo manfo e na nko ko twade a de udiri mo de sa na
3: enu nti na wo hunu numbers na na yesi da wano na wo kika
5: oh ende me ka na bi so me ka bi sa me ka kwase asem ade e be twa mo te sa ba na bopɛ no mo hwe me na me so madwane afiri ho
3: e yesi wo ba mba bakura wo ni fie wo sa akoko wo sa wo sa akɔ adwuma
5: ai wo sa adwuma bo wo sa
3: je number ni biem na numbers no eh three numbers aye three numbers abusa for 0553 124728 0553 124728 messages are e bafiase na no de pa obisi amfa sese no kra pon tu jantem yamfa sese no tu jantem na opese onya bani bi na okutwa abusa for mu tie me before say me de sese no betu jana me din ka ka cho dada Messi, a dear a bopa, bunny little ma a bopa, car numbers. Car numbers. Enti, Madin Kaka, Messi, or beat me to a car, or a car we see a matry, Messi, the better for flow. And Penny and Pa will be channel number nine, registered number no, car number nine, yeah, birch leno, dear birch leno, who bet me child wins with disicacy boom. No, no, Penny, a friend, a jacqua, me, or no, dear. Oh, no, the tet, on the old jacqua, who knows who, a banner baba, who no, I was your four. Mesrao ensheye no ndie eya three numbers ni nua na ankasa e wa ha se ni nua no ni nua panye wa ha ono ankasa nso wa ha ne no ahunu ka number no ebe de ebe bo menti bi panye nsamda menti bi panye nsamda eja busua se wo pe bia mesrao se ukuta won sam eya 50 Ghana cedis a send ma papa no fa abana ma wo send ma no me pa cho number no ndie 0553 124728 Welcome, Frank. Yeah, and then, na. To me, a crano. Benin, you know, Mako, and so Benia, you never say, a honoman, a 2 meter seeing in a day, a one, Abusia. Yes, you could draw honoma, no, my catcher, and say, there be ain't me. I just want no anka sabba. Because 2 meter at Tinimon, no muntiment, and a honoman a day, and your wajuma. Abusia for Bibi or baby. Now, Bibi, baby, a 7 key, a donkey, and to your prom. But my day, the first sign number, we say, Missy 50 Ghana cities, send the farmer papa, or they send the mano. Kachira ne se omwa wo na loto e waji bia gia emo me se mpanyifo omo afidie we se so na edi emo wo mo muta host to programs ahodo e fa loto ho no omo na edi abro e wo fia mem nyetwen yadoa mem obi su din abusuafo media sempa ene me de sa papa ya ba afidie we se so bo moden se won sabe ka ba ni bi because mpanyifo se mpaso mpaso a wo pa homa so enye anu mu dem ntra na emom ne ye mu ntra number ne ye 0553 124728 wo send this kana hunu eye selena wo de hunu selena me say your mami a number o mami e wukọ but o say o mami o pese odi ni mami ade enti o mami number and wo use selena amansoa selena amansoa amansoa na mini mo asa soa soa fo ni ade ade na wo mabusuo mpa eje abusuo fo bomoden na efa number we say bi na ebeboa Na said me din kaka cho se enura krampo no o chire number bi a ebebo no ye kọ ne yakwa kutie ye kọ ne yakwa kutie enura o chire ka no se ye vet said ye eye echina de ye no se eye benz no me pa cho o se no no no se eye vet na number na ebo no so no o kan de chire me abusuafo ne ye two numbers but this time around ye o se ye three tram se send 50 Ghana cedis e maya no krampo si wo frɛ na na wo ye one na kasa na ene ne kasa Minim na akwakoba ni sei no wa obeti mapeke ko
5: ai aja
3: mame musa unuyan unuya panyi ono anka se ti mapeke ko
4: pacho yeko ye bibia aside se anopo be sore be kwa ko jina kwa ho be kwa adwuma o diska ba fie no onya diska ba fie pe dia ka bia ye se oye normal ni ni di nkomo ye bibia se de
3: ore ti
4: a oni ni di nkomo
3: nti sa de ne nya si twa
4: bia no enya dambo bi na won ye di
3: nkeja akwakoba ni sei ya wanya wa kina de na ebo no ano pa men kwa adwuma na adwuma na bi na wo ba ba ye ne yesrewai
5: ene mate ba o munya ntem
3: Abuja for kawe wo sesre wo. Wo se o monye ntem. Me sra wo se wo pa ba ni bia wo se ye ntem why. Nti anopa no se uni sika kura de frɛ na anopa, frɛ na wia, frɛ na nwumre anye de ya wo be peke na wo de aba no. Eh me se ye die kwa wo hemu wa pa wo. Ye die kwa emu wa. Hwe ba bia ya kwa kwanya mo ye wo. Enso eh asem se be ne mom se ebenya aba ni bia di no, ene na ehia ye. 0553 124728 0553 124728. I was young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young,
5: young, young, young,
3: young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young,
6: Aja kwame.
7: Aja.
6: Ose wa hono nambe sa ebebo.
7: Aja ebo.
6: Kane nambe
7: ebo. Kane nambe ne diya abo kure wye.
6: Abo wye.
7: Abo wye.
6: Na nuna ma wote fi ye ya utiru hupa ya na.
7: Eh, melide meneti ya na nemo jefru hoba minimdi isi ye.
6: Na, kane na ebe ebe ka.
7: Na e vit.
6: Vit.
7: Ayin.
6: Vit ya nena ni namkulumu.
7: Ayin, utai vit.
6: Vit.
7: Ayin.
6: Na me pacho na number no me pese obochere me na me hwese abana ebebo ampa
7: na
6: number be
7: na ye AS
6: aha
7: 56
6: aha
7: na 39 56 39
6: -z
7: -z
6: nine AS
7: aha
6: 56 39 -z
7: sabe pepe
6: nze mu de he na ebebo no AS na ebebo ana
7: o dabi dabi dabi
6: 56 na ebebo
7: aha
6: Anna 39 bebo.
7: Sabepe.
6: Na Z ne di enkampo.
7: Z ne ni ES ne enkampo.
6: Mm-hmm.
7: Z, ES ne chese akano, e register akano.
6: No, ES ne Ashanti region.
7: Sa ahu.
6: Aye.
7: Ayu. Ayu.
6: E Ashanti region, ES no.
7: Yo.
6: Sa ana se chile no tiye.
7: Ayu.
6: Inti ES. 56 39
7: Inti 56
6: 39 no ebo ebebo ai ze tene ni ES no mfa ntwa ma okay monum TV no so maye aha okay ade we say mekwa kwa bono wafidie no so ami ahade kwa kubo. Eti aja kwa me?
7: Aja.
6: Wonsa kam number fufu biya aya mama so nti me tuka babe fawo na me de wako ye radio no so why?
7: Mate, ani episka go na number de menya bibira ba me ye.
6: Okay, okay, me da se pa why?
7: Yo me se me da se pa.
6: Mon hwe na mon tutu yinom. Aha, mon kro so na ni ahwe.
3: Abusiafo wo ni koma ekor so wo. Wa bre kwa na aja kwa me. E chire me ka ene number e bo chira e bebo. Abusiafo ye nyina ni musam. Ye musa ho se aba eye 56 ana 39 no e bo yampa na. Papa ina dwene mu da ho. Abusia, mom ye hwe ni ye. Ma me kwa homa no so e. Wo pese oba homa no so pa cho number no. E ye no a 0553 124728. 0553 124728. E ye eja kwa me number no. Wo send sika na hu no Selena kwa fo kura gina so dada. Aha, oh okay, ene ma me fa wo mai. Selena Amansoa. Aha. Okay, obi e gina so. Hello.
8: Hello, dear Zampa.
3: Apa nyi pa cho meto nkapa?
8: Eh, dear Zampa meto nka che.
3: Ah, me kwa ya masama ba.
8: Dear dear ba, no da man tumo nka ho. Man ti juma je ni ba. Abana mo kan wa 3956 ne dia ball right. Man de no da nyamie nim nkure ni man tumo nka.
3: Okay.
8: Ndi me pese me send 56 de ma papa no na.
3: Papa nyi jibi wati. Me she un kra se jibi. Why?
8: Mate,
3: aha.
8: Mate,
3: okay. Okay. Obi, ebi, sa me se papa obi afre. Ebi kura no obenya ho poma sibre e de amao. Okay, mame call foforo so e wa homa no so. Hello.
9: Hello.
3: Papa ni anadwe de ka be na ye dede wo chi sa no. Pato.
9: Ye me kandamanto se si ameka sei.
3: Ah okay. Ma
9: me ka be difite me fe na fi ta ni se me fa. Na ma wo ti sa sound no.
3: Anadwe wo yi. Me pato de na si me pato ye ni komo wa.
9: Me ba me ba me ba me ti mo mo komo ni nyina da de akoba ni se
3: Me pacho enne so manyini ai enne mani abre me pade enne abre wo pesika